0: analog and twig long vekpula bangke na si kaya sonra e sanga ve ponangke hapu chongda do non tang ho pu bangke pujok plot po so war sai bang ali the pigla the pok inkrang krepute arule ili cha libte ining da lutli
1: kalalo
0: na sini lima tha tenke lata isi ali ke the na le pok pa pleng pe na phi ka charli dun ka matha ta ing ching mu choji athe ipong inkrang krete li ka matha ta thek thi lalo na sila isi war sai lo apen hini bangke non admission ta ho itum kai ta school pa dun thek thi so ma e poisa ve kopulma somar admission na ngi lilot
1: puji kachimin
0: kachimin kaning ri a hoglo athe
1: ili sita nona banke lata
0: chimin jok plot e
1: da ta admission atang ka ta pinang ni
0: admission atang ka ta pik nang ni lo apa du ha uniform ta lagta ko ke join na pichuli
1: mo uniform ke roi huta tangka ve jara ve
0: pujok plot lo set nia uniform paru plia tangka la sona hisab ke bang government ron pon lo lata
1: people anam pinang ni pinang lata
0: anam pinang ni lo lata kitab ta ke joy thui
1: kapor
0: hi kitab la sila anang pi dera pi ke la anali na pi ke e ipunu ta pi thek the ik tang pi thek the sita bang sarkari li tu hanang
1: nang rap delo
0: nang rap delo la sinon anta li tum school che toy don de lang osumar phan pa bang la ke
1: apie pu tum se ke chok chok chi
0: piglo la ke
1: kama tha thek the
0: lalo lalo
1: nang li pen
0: ni ni lalo ke pui ik bang ke
1: la nang li hin pen ke thandam ke mi pigalam lo ni lapen radio nangkar judun akorte lapen injira tum bangke labang swalam the nang chini dun si lapen anso se chirok tok pen dopo lapen labang so alam the nang a judun pen alang li tum sitame school ka che toy dun delang api apo tum sitame te bokheda school long dam si master tum pen ching ki che than dam si ame thanga sumar ame thanga supia tum phan school che toy dun pangcheng bo bu son si nilita ni the perfect la lasi pini nang li suri suriya sai chi bidam kok pen nili tuma studio long nang li wang lo lapen la ili tum la right to education mate RTE labang solam thebu thak li tum pena alam the che thandam long lo lapen radio nang kar yudu nang korte lapen ingi tum sita me a sabso alam the ke nang sora ana bang ke nang chini dun position si nili ta kroi lo lasi nang li ke klema sai bu thak sita me ar nam le anso se ahir jume lapen bidi gyan ka do kavita nang li phan nang papi dun lo nang kardom ni
0: kardom
2: Lapanapor nalitum chiuchipudang deng longpen sangpi binateron pi lapen hudbang yoni strong paratumang bong right to education poputa chiuchipudalam jir arju long itanglo lake akasmani gati mohabahu aduntu pinikete manarni potsi lunbari mang deng longpen asom son alunbari arju long ipo tangte lunbari mangdeng longpen jorsing bi kilunalun hanso ke plangalun tangte arjik senang lunbari mangdeng longpen kichengsi alun

Ronja tang sori nang sum si so kar bi aphan rai kom ji ti si mo pir te ing tang ri dak tur thi ar ni sang lang